0: ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo alaye okan o tun ke wa loni ojo tutun ni agbara bi oluwa ti nbi ati bemi e ti wa e o ni ri banu je bi oluwa ti nbi ati bemi e ti wa e o ni ri ku omo ko to taye gbe le nitori yin e o ni ja sibe gbogbo ere to wo yin bi ke subu bi ke farapa funra won mo ma ru ogun won ogun aye kan o ni bori yin ede aye ko ni din yin owo ti ota na sin gbogbo ene to nawo na won ma yawiri anu olorun yo sise lori yin owo iyanu olorun yo kan yin e o ma nse loruko baba omo atemi mimo agbe ori yin soke loruko baba omo atemi mimo ara yin lowo iran lowo la toke oya ko dide fun yin be lo ma ri o se be jesus oluwa wa ariran lowo gba won Matthew mo ni a ma ariran lowo gba gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday o ni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 amo iranse olorun ma nfara han ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo nilu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ne la gelu e ba ti folo kale ni apatere e ti tori oke e kan bere baba eke 47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o la nfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de bi testimony Jesu oluwa wa o ma ri ti e se o ma re ma ri ti e se aya re ma ri ti e se idile re ma ri ti e se o ti se be ene Psalms 70 e gbo nkan ma fun la won psalm meje kan olukuluku wa kakosile loni psalm 70 e ma gbo to so ni verse 1 o de so oro to lapere kin lo so nbe olorun yara gba mi oluwa yara lati ran mi lowo ahan
1: oju ki o ti awon ti won okan mi
0: Matthew teyan ba riran lowo gba oju ma ta won ta e oju ko ti awon to nwa okan mi ehn
1: won ki o si damu
0: awon ota re ma damu
2: amen
0: gbogbo eni ti nwa okan re oju ma ti won
2: amen
0: won de ma damu
2: amen
0: iran lowo laye wa nilo Matthew igba ti Jesu koko di aye kin lo koko wa eyan mejila ti o ma ran lowo iwo Philip iwo Andrew iwo Peter iwo James o ye tele mi emi o so yin di apeja eniyan abi eko o de fun won lowo o n fun lo nje o ri gba ti jade ona ti kan gba to fi ran lowo o be eti eyan nitori a o fe ran lo Jesu lowo ni igba ti an salaini o nje o ri kan o lo kokko dictate omo to ni akara ati eja lowo igba ti won salaini owo Jesu o le ku oloju kan Peteru lo ran lo iwo mu iwo re sori lo soju odo ko lo meja wa won wa nbe fun ran lowo Judas iyen ni ko lowo ko de sijo kan ti Jesu bere pe elo lo ni lowo bi baba se n gba babo n baba n ko wo na ni Matthew awon eyan bi Judas won be judge na o loni e bi ati n gbowo opolopo n ti o fi san o lewu ọpọlọpọ ń bọ̀ bá gbowó chọ́ọ̀chì ìlàjì ó di wèé lápò àwọn èèyàn ò ní bẹ̀rù ọlọ́run àwọn èèyàn bíi Júdásì mo gbàdúà lórúkọ Jésù ò ní jẹ̀bi ọlọ́run ò ní jẹ̀bi ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ nígbà wá dé psalm 79 ní verse 9 ó ní olúwa wá ràn mí lọ́wọ́ olúwa máa ràn ọ́ lọ́wọ́ Psalm 79. Eyan gbọ́ to so 9 verse 9. Ran wa lowo. Olorun gbalawa. Tori oruko re. Ko si se kini o. Matthew. Tori oruko re. So pe Oluwa. Tori oruko re. Wa ran mi lowo. Ariwo pe Oluwa. Nitori oruko re. Wa ran mi lowo. So pe Oluwa. Nitori oruko re. Wa ran mi lowo. Ariwo pe Oluwa. Olorun mi. Nitori oruko re. Wa ran mi lowo. Iran lowo dite fun. Ni gbogbo ona iran lowo dite fun. Tori oruko re o ma riran lowo gbe. Igba to wa de no Isaiah ni chapter 41 verse 13. Ma gbo n to so nbe o. Isaiah 41 ni verse 13.
1: Nitori emi Oluwa Olorun re.
0: Emi ni Oluwa Olorun re. Ma di owo otun re mu. Ma wi fun pe mo beru. Ma ran o lowo. Matthew, I want bi ti mo nka yen. O ma mo na mi do. Emi l'Oluwa Olorun re. Ma beru. Ma se kini o. Owo nkan sa ti alaafin Oyo abi oni ofife. Matthew, abi governor to so pe ogbe ni ma beru. Ma ran o lowo. Bo ninu re o se do. So any time on soy, Tioba Tori on your fife, on your fife, Atundo Bale, President Atundo Bale, Kennedy, Manu, on your ba, a war ba, Opaluri Guba, or was up your mabelu, Omano, lower, can a problem, Mubadua, in a lower detail, or canoe, I talk about my banner, or long, as in as a bear on me low, and my back baby, or long, need back baby. So remember to what they knew Isale, to what they knew in way Ecclesiastes, chapter 4, verse 9. Ni chapter 4 ni verse 9 o wa so wi pe eyan meji ma sa je ni kan lo ka
1: ani meji so ju eni kan lo nitori
0: won ni erere
1: fun
0: laala won sugbon egbe o wa fi epe tele
1: ti won ba subu eni kini yo gbe ogba jara re dide
0: eni kini o gbe ogba re dide yo gbe eni keji re dide sugbon
1: egbe ni fun eni ti o se on nikan
0: o ba se pe fun iwo to re ni ran o lowo o ni to ba subu
1: ko ni
0: elomi ti o gbe dide eskisa o ye ko riran lowo gba o ma riran lowo gba o sami o ma riran lowo gba Hebrew chapter 4 Matthew ebo lati le riran lowo gaga to ba wa ran lowo olopo wa lo si wrong place Hebrew 4 verse 16 o wa so pe te ba wa ran lowo ibo ni ka wa lo ibi ti ka wa lo oni waju pepe ibo ni ka wa lo iwaju pepe egbon to so
1: nitori na e je ka wa sibi te ori ofe
0: ibi ife ori ofe
1: pelu igboya
0: ka le ri anuba
1: ka si ori ofe lati ran ni lowo
0: lati ran wa lowo sori igboya lo fi wa Matthew elomi ti se ese to se o leto lati de waju olorun sugba igboya gbigboya re iwo na ma bo program o ti bere bayi mami ojojumo lo n gbo ta n wa su ta n so fun o npa nti jesus fe se inu aye re iwo na dide ma bo sori oke adua no more war iwo na wa gbadua je ki n da ororo le olori emi ti so pe omo wa emi ajeje ni mo gbadua ilekun ashi fun anu so ti e Matthew leyin teyan ba ti di atun bi testimony lokan o ma ni testimony wo wa wo Psalm 18 verse 6 o ma gbon to so nbe o ta ni
1: ninu ise mi emi ke pe Oluwa
0: mo ke pe Oluwa
1: mo
0: sunkun fun ogun mi
1: lati nu temple
0: wa
1: mi si wa si waju
0: ekun mi ah ekun re ma wa si waju re iwa da ma lo sunkun waju awon eyan sunkun waju eyan ke lo keyan Olorun ni ko lo ba ko sunkun waju e iran lowo dite fun iran lowo dite fun o dide fun e wo oro ti David wa so ni Psalm 54 e wo ni verse 4 ah eyan melo lo le so oro yen jade oro to so ni Psalm 54 ni verse 4
1: ki lo
0: so
1: nbe kiyesi Olorun ni oluranlowo mi
0: Olorun lo luranlowo
1: mi o wa pelu awon ti o gbe okan mi
0: Olorun lo luranlowo mi Matthew bon to so ta lo pe
2: Olorun
0: ta lo luranlowo ti e eskisa e bora lo luranlowo elomi okunkun e bo orita n lo luranlowo elomi agbon lo luranlowo elomi but David ni rara o ni temi o Olorun ni olorunlowo mi o ma ran o lowo o ma ran o lowo bi pade yen se nlo bi o se nlo ma je mu yan lowo ah o ma riran lowo gba iwo na gbiyanju so lori oke no mo wo ni apatere ti e tese dibe ibi kan be ta npe ni yara awon angeli iwo na wo be yara awon angeli ko lo be lohun nibe ibi kan be ta npe ni apata meta lo si bi apata meta yen lo be lohun o mi akobi di october kan to si sugbon omi anu gbogbo gba ni won si yen ele bu o de ri ti e se orun anu si fun gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin bi owo li aya mo gbadua o loruko oluwa o riran lowo riran lowo to fi doke gba anu to fi doke gba gbogbo eyin oluran lowo ipe yi e riran lowo gba gbogbo eyin alaanu pe e riran lowo gba mami won ni da oduro daddy won ni da oduro ina ri oni ku ogo ri oni wole ina ri oni ku irawo re jade be lo ma loruko baba omo atemi mo oni deni le jesus oluwa wa
2: amen
0: e pe number yi tabi ke send whatsapp message si wa 08066 48 14 55 loruko jesu anu jade si o o ri ti e se o ijọbo orun o ni padanu God bless you it shall be well with you in Jesus name aye ka to wa yi o ni mo panju wa gbo gbogbo ta jo nso dun ma lu enu ninu ese o nkan ti o ni je kolorun o gbeja re mo se o duo ninu olorun mo gbadua mo gbawe ileri ode se yo dara fun no more war Jesus is coming.

0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Tolujo awa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan gbawe sa to ba ti de ore meji agugu so pe mo lo Sebi Oba ko senti o mo be ibi ti iyanu ti sele labe network eyan gboro wa ni Ibadan ko ma lo ma jose nibi ti agbara wa mo so tele aye re dide
1: amen
0: in the name of Jesus.
1: Amen.
0: So ri gbogbo akoko ta fi wa ni le mi mai mo fi ri owuro sere adura go mejo ni asale mo fi sere aseni to ba tin jade mo grapo e adura lo ngba agbara o ngba awon eniyan kan mo pe adura ni koko won ti mo pe adura ni opa kristiani lati ba olorun ni haya a certain o mejade o ma ra nu gba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni opolopo Thursday ati Sunday mo ma wa ni Igando Lasu Igando Road hotel bus stop so pe o lo se bi oba ko se nti o mo be loruko Jesus o ma ra nu gba
1: amen
0: mo gbagbe Friday lei to pari eyan o gboro gbagbe ba ba ti de lati Jerusalem Jordan kiloku amura an lo lufu ape niyen o an se kini an lo lufu ape gbo mi sa ko ndede da funyan oro re bodo gbo gbogbo eyin omo lohun ni Port Harcourt e guest ready mo fe be yin wo hey loruko Jesus o ma ra nu gba
1: amen
0: ah wa ra nu gba
1: amen
0: anu lo le se mo gbadura nu jeta mo gba lana mo n continue loni so mi re nbe nbe gbogbo eyin omo lohun te wa leko a guest ready ko meyin ko wa lowo yin mo ma bless here o ma gbe lo si awon branches wa o ti wa lowo awon alufa kokoro to ma ju sinu e kokoro ni won de ju sinu e gbogbo asokola salon awon alufa lo ni lowo ni gbogbo awon branches wa to wa leko yato si agege so pe Friday ola na ma se ti won ah o ma ra nugba se
1: amen
0: ni lu Ibadan yemetu lagbara olorun ola ni ipade won to ba wa nlu Ibadan lo si yemetu ati olodo varina huka mo palase gbogbo agbara to da oduro yen o ni ri mo lai lai
1: amen
0: mo

0: ewo ni hale oke baba to do jade o ro sa to bi ka fo be bu
1: o to ebi o lo fi so o ti egbe nu temi baba se wa la so
0: agbawo for a reason agbawo for a reason
1: a jo le po ni
0: o ni oke
1: a jo le po
0: so lori alaye mo ko laye oke
1: e
0: ti mu ti aro
1: o wa lori e to ba

tu emi re da si mi lori tu agbara re da si mi lori gbogbo abi amo tin be lakoko ye ti se n gbo me nde di akoko ta wa ye te wa adua siwaju adua lai wole loni o ha ka bi esi olohun ayo eni mi mo funfun balawu ogun ogode mi pin lase lowo olohun lodumare kore gbogbo wa koja o olohun tin be temi re si wa ha olagba o olagba o olagba o oni o si ro eh nto janlu badan lana koja karakiri kiri karam awon oloselu lo te ko bere ti won lowo bi owo san ti won ni egbe oselu kan o nkan nkan e ma dapin ni oyo pada sakoko ma gba molete ma gba worodu ma gba nkan nkan ma gba koja e ma dapin ni oyo pada sibe omi alafia ti ntoro yi ni nkan bi osu bi meji seyin la nsoro ti pinle osun asin ki lore lori eto yi pelu se won ma ri bi kola bi pe to a fe ru e ni pinle oyo o hey oselu kakada bota ko bon bota ati koja ru e eyan ma ti won lo yi na eyin na e so polo kale gbogbo awon ti won jo loselu yi won pade labuja ebe ri kan tin lo re jo ni abuja lana ngba ti awon ti o je alatileyin won ti won para won tan ni nkan bi osu bi meji to awon to jo ga ti pade loke won si njo won bora won lowo awon obi ti e na nilo re elo ni won fe fun o njo tin gbowo won na to tin gba sikin senji na ki lo da lara re kin to ya sapa beun ha kabiyesi olohun ayo eni mi mo funfun balawo akawe re o ma se laye ati lorun be se nbe le o ma be e ku kale.

right. Njẹ ka ma kira wa gude de o gbo bi te ti lava ni lati ma gba ikani ikani sports 105.5 FM ele to wa ni le fubala felele ni le ibadan o ya ta lo ta o ta nje ope ni o gbodo find out atun ti de lose teni pelu awon royin lela ko ojo kan to je tere idaraya ni bi ki bi ka kiri agba nla aye lolede wa Nigeria ni pinle Oyo ati ni ese kukuni o ma du gbogbo ma kan so ni pa ti gbogbo ra papo to kisale o ya join together ba so ni gbaro yin lola ko ojo kan to je tere idaraya atun lanfani lati tusu re de sale koko iyen lawon royin eleyi to takoko takoko bakan na lawon royin yajo yajo to loyinbo npe ni breaking news bi ba se nbale bayi la ma gba sira wala iyen losan teni ni o ewo desios awa nbi desmond turije agbawo ti agbodo bawo je o nga ni mi fi da wa ti o ma je ke lawo ti ma gba dada ni bigi bi ka kiri agba nla aye ore mi eni won npe ni masinu masikun awo ti jinle pam pam olova gan desiosa everybody omoro mi oya gbagba mi dada skipo gbogbo united kingdom o to jo meji jo meta ese skipo se se lo gbo mi mu ni won bo pade lori ero aye lu jara o mi ba se nwa nbe n wo abi okay no problem ko se duowo na ati naija ati oke okun every corner every angle ko se duowo ma duro marose ma jakan ma si sare asaju laye ma duro marose ma jakan sugbon ma sare asaju laye o bo se je niyan lagba be yen o ya gbagba pe je be losan yi sugbon e ma gbagbe yi pe ka se tun wa losan yi o awon eyan merin kan tun gbope losan yi se be yin mo e mo awon eyan merin o tun no marun sorry o marun ni o e ma binu mẹrin báwo márùn ni ok skipo a máa sọ̀rọ̀ a máa chat o ti yé mi bẹ́yẹn ok èèyàn márùn ni o torí abel lórí 50k

0: ni e ma je ki gba nkan gbi o ma tara oselu se
1: be ni
0: eleyi gan la fin ki wa kaabo ini sori royin gba nkan
1: bi
0: eleyi to ma jade sa fefe lati ikani omolu abi splash 105.5 fm ele funfun bala ofelele nilu ti badan amoran ti wa la mu wa wo asimo wi pe yo so eso rere e wo awon osele to gba kogbe to lagbara tan o ti waye o awon akori re si ti foju bade ninu awon werin yo jojumo le wa e to jade fun toni koda awon eleyi to wa lori tabili ti wa a tu tori pe gba kogbe royin ni awa ni ke gbo o ke ka yo oke ke ma mi tupe tupe kama abere pe kilode ke ma pe e ma baya yi se ngani e wo ko ni kan yin be won o be na ni oni fo ba wa na ni kan ni omo lu abi awon akori to ba gberu ibe lati koko bere o ogba bo ba doju ogbagadi gan e ma ni anfani to perepete lati mo fe ti yin ko ya wo royin o in lo ro ba lejo nu iya adini yin na ni aminat adetun badmos on loruko temi mo tela yin eleyi to se be nko momo o se dada
1: to ohun na le ti gbo ohun o eyan lolufe ti wa e mo wi pe awo mo ja yin si bi ofin bo ba se nlo lorilede Nigeria awon bi te gbodo fowo ba awon te gbodo se gbogbo ipata lawo mo ja yin si lori iroyin gba nkan gbe temilade aloko ohun loruko ti temi o atun ti de nanu gege bi ise wa ni ikani omoluabi splash 105.5 fm oya se ti setan awon na ti setan abi ki lo zuku
0: o de je be si ni mu awon akori eleyi ti iroyan to gberu losan toni temeteme
1: yes o
0: a ti se lu eri mbo la re oruwa loju tori pe gba nko
1: bi
0: won ni arakunrin kan eni odun meji le ni ogba eleyi te poruko te ni Kenneth James eleyi se kese Kenneth ogba eje o eyan ti wa ni padi ti wa ni eleyi ki dowooru
1: be
0: na ni ki se koto sugbon Kenneth eleyi James ni o won ti ni omo olo o ti budo yi toni sona nibi ti o ti lo osu meji din ni ogun 18 months iyen ni budo toni sona kini n to se gan won ni ore mi re kan eleyi ti a jo n da ore ife o si gbe awon ohun eso re oji o lo re ta nje lo lowo toto gan e fe gbo gba nko gbi ni e gbo lo so to ni ko ja ye gidi tara ta
1: awon iya di se ko se pe gba ti fe dunju
0: lo gbe ile
1: iya
0: lo gbe gba
1: igba si Kenneth doworu lo wo ruke wo
0: e si gba nkan mi tara la wa re
1: o i do damo o ti da to oro ta se bara wa so ton na leleyi o
0: eyo eyo
1: o ni royin e lo yoju sita yi o lati ipinle Bauchi o
0: okay
1: won ni okunrin kan o ma se be o won ni se lo ge orun owo okunrin egbe re mi ne ipinle Bauchi lori kini o lori rogbodiyan oselu won ko lura won ni ni ipinle Bauchi o si se be o ge orun owo eni elene
0: so wa ye ko ri be
1: iwe iroyin Daily Post
0: o ma se o
1: ohun lo gbe iroyin na
0: o de ja lo tara tara si ipinle Kwara ile ise olopa to wa nbe won mo ti bode bayi nana
1: namu
0: o pe ki won wi ni
1: ki won so
0: won ni owo awon o mo ti ba awon gende olorun merin kan o ayo toto na won si ti mu won je bo ni tawon eleyi won ni be la bi ni o awon eni eleni ti an ti ku ti a ti si won sinu sare pe ki won lo re foworogi igbagbe won le lanfani ati simi won ni se ri ori won lawon eleyi lo re wo ninu sare le to je pe ori ohun ti won wu ko ninu sare won ti an wa won fi n setutu ola ni bo gan lowo palaba won se segi eyan mo to gbo loni gba nkan gbe re o
1: to ipinle osun na ni royin eleyi ti wa o won ni ile-ise ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun náà ló ti mú ọkùnrin kan o ẹni ọdún 55 lórí ìjábálẹ̀ ọmọ kékeré kan ọlọ́run o nípínlẹ̀ ọ̀ṣun òun náà nìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí ti wáyò wọ́n ní wípé ọkùnrin ọ̀hún ó ti wà lákàtà àwọn ọlọ́pàá níbi tó ti ń wò kóíkóí bí kóró inú dẹ́ngẹ̀ ìwé ìròyìn Daily Post náà ló bá wa ti ròyìn náà ta.
0: ó dẹ̀ já lọ tààràtàrà sínú ìwé ìròyìn punch eléyìí tó jáde fótó ní wọ́n ní afurasí afiniṣètùtù ọ̀la kan eléyìí tí ọkùnrúkọ tiẹ̀ ní saheed babalọla òun náà mọ̀ ní ọwọ́ ti bàbá yìí o ǹjẹ́ bò ni tiẹ̀ ṣe jẹ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ lábí ni wọ́n ní ìjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé

0: ọlẹ ayọ fun gbogbo wa
1: ami gbogbo awa to je wi pe aya le gbe ni a ni si kokoro ku lase lowo eledumare gbogbo awon onile na nko ile ohun oni dawo ṣugbọn e ma ranti awon ti o je aya le gbe lodo yin e ma je afara ni ko wa won lara o de ja lo taratara tori pe iroyin gba nko gbe ti gbera ton na nu ko sere moscow ko sere nikan ni omoluabi ise la wa fi nse ni takuntakun e ja lo sinu iwe iroyin daily post o tori pe arakunrin kenni odun 28 eleyi ti koruko te ni kenneth james o na ni ile ejo magistrate kan eleyi to joko ni ilu kaduna lo ti ni ko ma lo taratara si budo itonisona nibi ti o ti lo osu 18 months lori esun kan eleyi ti eni won fi kan nje ki desun ohun o won ni firi indi oke alokolohun o kigbe ni leyi ti e se lalaye pe ohun eso kan eleyi to je ti orebirin re eyi ti owo re o to 1,000 ni 1,000 o na ni o jigbe gege bi arakunrin ohun eyi ti eni won kesun re si leti o leyi ti e si bi lere pe nje o je bi esun ti e fi kan yi abo jebi won arakunrin ta so nipa re kenneth james ni je o dawun o pe oluwa ohun oun jebi esun afowora eleyi ti won fi kan ohun en ti se adajo ile ejo ohun ibrahim emmanuel lo wa gbe ase alagbara kale o pe o da o ese to se yi ijiya re osu 18 ni iyen ni budo itonisona sugbon lanfani o lati san 1,050 naira gege bi owo itoran ile ejo magistrate eleyi to njoko ni ilu kaduna ko sai pase o pe owo ohun eleyi to se deede eso to je ti omidan vivian gideon e to jigbe ko ri daju pe ohun da owo na pada gege bi o se wi o won ni vivian gideon o na lo mo mu oro re lo si ile ise olopa leyi ti o si se lalaye o wi pe ohun eso ti vivian o na ni kenneth james n lo jigbe ile ejo wa se lalaye o pe e wo bo ba ti lohun o ni 1,050 naira gege bi owo otan ko si da owo arabirin ohun pada a je pe yo lo taratara si budo itonisona won ni bo ba e lo nigba ti o ba fi de yo ti kogbon kogbon yo ti keko keko pe to ba je dukia ololufe ni ore ni a ki ji gbe iwe iroyin daily post lo gbe loni o gba nko gbe lo da lori tabili ti wa
0: e je ka lo se ipinle bauchi o won ni okunrin kan eni odun 24 Usman Idris ohun naa ni won ni fewu bayi naa ni won re owo re o pelu ada lasiko ti rogbodiyan oselu kan bele laarin gbogbo ilu Bauchi o won ni isele yi naa ni won lo waye ni agbegbe kan ti won pe ni Bakinkura nile olulu ipinle Bauchi o won ni ile ise olopa ni ipinle ohun naa lo je ko di mimo o wipe okunrin ti won re owo re yi ohun naa ni o ni gbolohun aso pẹ̀lú ọkùnrin míì eléyìí tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní làwí kó tó di wípé ọkùnrin míì tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní mamangore òun wá dá sí ìjà eléyìí tí wọ́n ń jà wọ́n ní láti bẹ̀ òun ni mamangore yìí ló ti mú àdádé tó sì kọlu usman idris níbi tó ti ré lọ́rùn ọwọ́ wọ́n ní kódà ńṣe ni ọpọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ̀ tó sì jẹ́ pé ó kọ́kọ́ dákú lọ́nà gbọ̀nrangandan wọ́n ni wọ́n gbé ní ìgbé pàjáwìrì lọ sí iléeṣẹ́ ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn ti abubakar tafabalewa eléyìí tó wà ní ìlú bauchi níbi tán ló ti ń gba ìtọ́jú tó sì tí ara rẹ̀ sì ti ń yá díẹ̀díẹ̀ sí di àsìkò tí wọ́n fi kọ ìròyìn yìí síta agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ bauchi nafil habib náà ló sì sọ eléyìí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde pẹ̀lú àfikún wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá eléyìí tó wà láàrin ìlú gangan náà ló sì ti mú làwí o wípé ó lọ́wọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ó ní ṣùgbọ́n ṣe rí mamangore gangan eléyìí tó rí èèyàn lọ́rùn ọwọ́ wọn ní ní kété tó hùwà láabi yìí tán ló ti gbégbá amọlẹ̀ tó ti fẹsẹ̀ fẹ́ o wọn ní gbogbo akitiyan láti rí wípé wọn mú náà ló sì ń lọ lọ́wọ́ torí títí di àsìkò tán fi ń kóròyìn yìí jọ wọn àti rí mamangore agẹnilọ́wọ́ wọn àti rí mú o ìwé ìròyìn daily post ló gbé ìròyìn náà
1: ó dé ẹjọ́ lọ tààràtàrà sínú ìwé ìròyìn punch eléyìí tó jáde fún tòní o wọn ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá eléyìí ti bẹ ní ìpínlẹ̀ kwara ó náà ní ọwọ́ wọn ó mọ̀ ti ba àwọn géńdé ọlọ́run mẹ́rin kan léyìí tó sì jẹ́ pé ààyè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹ ti mú wọn ìjẹ́kílẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kàn wọ́n won ni se ri awon gende olohun merin ta nso nipa won yi o na lo je pe wo lo site oku won wa wu sare oni sare ori oku tin be ninu sare o won bere si ni han ori ohun kuro lara awon eni eleni e to ti dologbe nje kini won fori olori se o won ni ori oku eleyi ti ba ti gbe ohun etutola o na ni won fi nse eni ti se commissioner fun ise olopa nipile Kwara Ojo Adekimi nigba to won mo soro hun o se lalaye pe ewe eyan niroyin o e kole e je ko di mimo fa awon eyan kaakiri tibutoro ipinle Kwara ati orilede wa Nigeria oni se ri awon mererin tan so nipa awon yi le ti atiri eni akoko Abujima ati eni keji Ayojima omo baba kan na omo iya kan na e ti an foro sode ti an si wu wa labi o na ni owo ba o le ti won se lalaye pe ite oku to wa ni omupo iyen ni ipinle Kwara ibe ni won ti lo re mo wusare le ti won si mo yo ori kuro lara awon oku eleyi to wa nbe oni se ri oro yi o di mimo faraye o lasiko gba te ni awon eyan kan won ebi won saisi won wa fe gbe lo si ori ite ohun lati lo re sin sibe won nigba ti won o gbede te bayi ire ko yi o temi temi ne ba wo gbe a a awon sare ti nbe nle leyi won ti wu won dale bo lo se je won nigba ti won mo boju wonu sare bayi ko si ori lara awon oku ohun mo ekuto alasan o na loku won ni awon mejeji e ti ani won sise iwadi owo si to won won wa bi won lere ori oku e te wu ko ninu sare ki le fi nse ibo le nko lo won wa daun won ni arakunrin kan le to je pe ise adaun se o loyan layo Mukaila Bello ni apo ko re won ni se ri eleyi gan ni mo ra ori ohun lowo awon o le tan si mo wi pe etutu ola ni fi nse won ni se ri ite oku eleyi to wa ni omupo be ba de be te ba bori kankan nbe mo awon la won wu Mukaila Bello la won si nta fun se ri pe o lagbara bayi won ni se wa ri Abujima ati Ayojima te mo Bello o na ni afurasi e to je pe won da wahala le ti won si wu ori oku e ti nbe ni ite ti omupo won te si wajo pe laye oto mi owo te Kamaldeen Lukman o ati Abdul Gani Ibrahim jebo ni tawon ile ise je won ni be labi ni ah ori atowo oni mo ka ma awon eleyi lowo o iyen ni opopona kan eleyi to pe ni Bakase eleyi ti nbe ni Alapa nipinle Kwara po tun ni tawon ile ise je won ni be labi ni o eya ara eyan oni won fi nse etutu ola iwe iroyin punch lo gbe loni o gbanko gbe lo da lori tabili ti wa
0: inu eda ni ka wa to e je ka so lo si ipinle Osun won ni ile ise olopa be lo ti mu okunrin kan eni odun 45 year old man ti won poruko e ni Adeyemo Mukaila Akinode te nboruko loruko je bayi lori jijabale enikan ni ipinle ohun o won ni owo ba arakunrin yi o leyin ti awon eyan ladugbo ohun ti won le ti owo se fi ba oto di wipe won fa lele ise olopa lowo ni agbegbe ohun eleyi ti isele ohun ti waye won pe agbegbe na ni ilu peju ni ilu ikire nipinle Osun gege bi atejade eleyi ti agbenuso fun ile ise olopa ipinle Osun Abiodun Ojelabi to fi lede o won ni arakunrin yi na lo je ore fun iya aya omo eleyi ti o ba ni ajosepo okoto yi o nibi ti omo ohun na to se n gbe ile ise olopa tun soro siwaju wipe n se ni okunrin yi o pe omode yi wipe ko wa gba nkan lowo ohun ati wipe ojo keji osu kewa odun yi ohun na ni ojo ibi omo na wipe ko wa ohun o fun ni nkan ojo ibi asofe
1: fufẹ ṣe kò tọ pẹlú ọmọ ọlọmọ
0: tọ pẹlú ọmọ ọlọmọ ni ṣe ẹbùn ọjọ òbí leléyìí wọn ni ìgbà tó di ọjọ náà ọmọ náà ń kọ ó lọ síbi tí arákùnrin yìí ti ń ṣiṣẹ ní agbègbè ìlú péjú wọn ni lẹyìn tí ó ra bisikì fún ọmọ náà gẹgẹ bí ẹbùn ọjọ ìbí náà ló ní kó wá sí ilé òun wọn ni pé gbà tó wá sílé rẹ tán náà ló sì wá ọmọ yìí ó wọ wọlé wọn ni kódà ó tún wọ lọ sí ẹbá igbó kan ibẹ̀ gangan náà wá ni àwọn aráàlú ni wọ́n ti rí bo se ri wipe awon araalu gan ni ohun baye lo ba fi ese fe won ni won gba ya o won mu omo na wipe ki lo sele bo lo se je ibi to mo tin jewo esi mo awon kan ko won lawon kan ti gba ya arakunrin ye won ni owo ba o won se fa le le se olopa lowo won ni le se olopa ipinle osun o ti mu arakunrin kan eni odun 95 lori jijabale omo lomo iwe iroyin daily post lo gbe iroyin na
1: o da to ba di be wa ja tu wo iroyin kan le ti iwe iroyin the punch to gbe si igboro aye loni o ko ba to ni wa ko sanu wa ni temi
0: yeso
1: afurasi baba lawo kan eleyi ti aporuko ti eni saidi baba lola o na ni e mo ti se lalaye pe owo osiku awon agbofiro o ti baba yi o ni ipinle osun je bo ni tele yi na se je won ni be la bi ni o won ni jeje mo pe agbegbe kan eleyi ton pe ni feesu eleyi ti nbe ni tosi ilu wo iyen ni ipinle osun o na ni e mo ni oba si bi sare omo olomo kan ni o omo obin omo odun 18 oba to ni wa momo je ari ku omo won lo re ku oku omo yi oge ori re o han owo re lati fi se etutu ola nkan ma wa de o iru ki leleyi gbanko gbin na ni o nje bo lo run se je gan won ni be la bi ni won ni je je mo pe omo to dologbe yi omo obirin odo langbo omo dun 18 years old girl o na lo je pe atohun ati saidi baba lola agbole kan na ni won jo ngbe won ni iku to po omobirin yi gan gbogbo awon eyan ni se a in pe iru iku wo leleyi tori pe iku ohun iku to lagbara ni won tesi waju o pe jeje mo pe saidi baba lola nigba ti won fe lo sin oku odo omobirin yi o na tele won lo sibi ti won lo sin omo na si o le to je pe o dara po ma awon eyan ti n gbara ta pe aikunle abiamo o to si tele won debi ti won si omo na si won leyin ti si omo na ta o na ni saidi baba lola ati awon somo gbe re meji kan won di meta won wa lo sibi ti won si oku omo na si iyen lo wa lale won ni bi e ti n debe bayi ireko e temi o won wa gbe sari omo na won an ori re won han owo re won ge ni je be nigba ti o ge dale tan nje ki won mo ko lo o na ni awon eyan ti n gbe ni feesu ne ba fariwo ta pe eyin wonu eyin wo le do bi sare yen ki le se nbe won ni awon meji ti saidi baba lola mu dani papapa awon le ti fe igbegba mole won mu scrubi won sa lo owo wa pada te saidi baba lola nibi to duro si pelu ori omo olomo to nti owo re eleyi ti won ti ge ko lara oku omo na o mo wa ga bayi o won lowo lowo ba tin soro yi saidi baba lola o ti wa lakata le ise olopa le to si ran won lowo bi won o ti ri awon meji to ku e ti sa lo bi won se ri won mu ninu foro wa nelu wele ti won wa se o pelu agbenuso fun eni ti se fun pelu agbenuso fun ile ise olopa nipinle osun iyan abiodun ojelabi o se lalaye pe se ri saidi baba lola nigba to mo pe owo palaba ohun ti segi gbogbo to ni se pelu oro na o na lo tin se ifowosowopo re n lo lowo o lori iwadii alagbara arakunrin kan eleyi tan ni afurasi afinise tutu ola ni eyi ti porukọ ti e ni saidi baba lola lowo mo ti baba yi o latari bo se lo re wu oku omo odun 18 o han ori e o san owo re
0: oda ẹjẹ kan sáré dojúde ọjà à ń bọ̀ àti lọ.
2: Wow, mommy, today's golden morning is milky.
3: Mine too.
4: Mother of the year, well done. But please, let's be managing the milk small now.
5: It's so meal. This is golden morn 3-in-1. It comes with milk already inside.
6: Milk already inside?
5: Since when?
7: Get golden morn 3-in-1. It already has milk inside for your creamy, nutritious enjoyment. No need for milk. Just add water, stir, and enjoy. Golden morn. Make every day golden.
8: Pẹ̀lú Show the Light tó bẹ̀ ní Salvation Army Road. Ìmọ̀lẹ́dẹ́. Show the Light. Àwọn olùjúlówó alágbàtà. AIA Inc. inverters, batteries and panels, Velocity inverters and battery, awon tun la lagbata, Chenko and long high quality solar panel. Bakan na le tun le ri gbogbo awon ojilowo, solar battery, inverter pelu panel lodo wa, atun gba awon akosise to ni se pelu solar. Lawon ilu lala wa gbogbo igberiko street lights, tun tawon project ti o tele 1.5 megawatt.
3: Yes, so now we the mega distributor of AIA and Velocity inverter, batteries and panel, distributors of Chenko and long quality solar panel. We also distribute other brands of high quality solar batteries, inverters and panels, rural, factory and house solar projects up to 1.5 megawatts including solar street lighting for Ibadan, number 25, Salvation Army Road, beside Keto Fill Station, Ekotedo and opposite Baptist Bookshop, Okebola, Fawori, number 66, Okigwe Road, 0803-354-5426 or 0701-524-8351.
8: When you show the light solar, your electricity is assured.
9: Roro wa o ejo e fun mi ni laji go arabirin e sin ra aburo ororo ni ohun ti e o mo to wa ninu e ni temi o ororo power oil ni mo nra paapa julo won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo mejiju eyi ti won ti se tele lo
10: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gere ni owo ore o si fani lapoya
11: power oil power oil.
12: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, it no fit be like a Panadol. Make you always dey read the label before na use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
13: Ẹjẹ́ ká ṣe àfihàn Maggi powders. Maggi signature jollof fún party jollof aládùn. Maggi ginger àti garlic flavour fún àfikún adùn oúnjẹ. Maggi chicken flavour fún oúnjẹ adìaládùn. Maggi mix pie fún ọbẹ̀ àti àsáró tí o fẹ́ràn. Àti Maggi fish and shrimps fún àwọn oúnjẹ ẹja odò. Ohun tí ó sì dára jù ni wípé o lè lo Maggi powders ní ọ̀nà tí o bá fẹ́. A fi àwọn èròjà eléyìí tí o mọ̀ ṣe Maggi powders láti fún oúnjẹ rẹ ní adùn tó dára. Àwọ̀ tó jojú ní gbèsè àti òórùn aládùn tó ń pè ní wá.
14: Yan adùn rẹ, lo ní ọ̀nà rẹ. Èmi àti Maggi adára.
15: Growing moments are filled with chances to be active and learn.
16: Did you see, Mom? I made such a big jump.
17: Great job, my boy. You get better with each game.
15: Choose LactoGrow 4 to support your child's active growth. LactoGrow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
16: I feel so strong.
15: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.
18: Bankobi. Bankobi iroyin. Iroyin agbosogbanu.

0: ti jogoji odun lo gan bayi o ti di merin de ni adorin torile de Nigeria ti nje Nigeria ibere ni wipe se ijoba awara wa se oselu awara wa ta nse sha ti en se bo ti ye ka se so ngboju owo bo ti se ko gba still on the matter bagede oselu leto lori ikanni asiwaju ikanni omoluabi splash 105.5 radio aladani akoko ni ilu ibadan ṣáájú ohun gbogbo kúnlé ọmọ anífowó ṣe náà lórúkọ tèmi ojúlówà ní ìka ìpìrìsẹ́ńtà yín náà ni lálẹ́ òní lálà ó lù àkùtùpọ̀ òhù torí a ti wọ season òṣèlú báyìí tí a bá dẹ̀ ti wọnú season òṣèlú oríṣiríṣi ṣe fíìmù ní kí n pè ní àbí sin lọ́tún sin wa act one dàbọ́lábọ̀ láti máa lò ná is it sin wa act one àbí sin one kíni ká ti pè é báwo la ti máa ń lò báwo la ti máa ń lò.
1: ẹ̀kalẹ̀ àtọkùnrin kalẹ̀ gbogbo ọmọ nàìjíríà lápapọ̀ tó bá jẹ́ pé ìwé àwọn ìwé oníṣe dramatic test test alevi at one sin one adelevi at one sin 1 2 3 4 5
0: abani at two sin one
1: mo ti ba ja on cinema ta wan wo le ni ale ni part 1 part 2 part 3 gbon laye yo nta te wa nse season 3
0: season ni
1: episode 1 season 1 episode 1
0: okay
1: season 1 episode 2 season 1 episode 3 bo episode 30 ara ba ke season 1 season 2 episode 1 nla wa bai season 1 ni asiko primary election.
0: Okay.
1: Season 2 ni campaign. Season 3 ni post election loss.
0: Oh.
1: Yes, awon ko je gbese.
0: Awon ko je gbese.
1: Awon ko si joye.
0: Awon ko joye, awon ko je gbese. Mo n bo lori e. Abiru sele to se mi. Alejo mi n be ninu ile agbara. Sugbon lale ye ma lo soju opo ibanidore Facebook wa. Splash FM 105.5 Ibadan. Loju opo Facebook Splash FM 105.5 Ibadan na ni oju opo Facebook te ti le ma wo mi kete kete pelu alejo mi lale yi ogbeni Badru Idris Oriyomi ti won je PRO fun egbe oselu Accord Accord ewo le je PRO fun
2: e kale gbogbo le akiyin nibi kibide ti nwo ate ti ngbo wa
0: ese
2: oruko temi ni Badru Idris Oriyomi ti mo je akowo ipolongo fun egbe oselu Accord ni ipele Oyo
0: Accord igunwo because Accord ni factions
2: Accord ni faction
0: ko ni faction
2: to ba legbe ni faction oki legbe ti moto wa to ba gbe faction wa nu egbe
0: yes
2: faction ali ni grudges fakajale wa nu egbe oselu
0: okay
2: pe kakajo ni ikunsinu sira wa
0: fakaja wa nu
2: Accord ni geget pe bi ko
0: your state
2: ni your state ani duku la ara wa bo egbe oselu Accord gaga be le kan
0: eje kala ti duku se faction wa se latoke ni faction wa abi your state
2: ko si faction ni okay national body mo duro ni eyo kan
0: labuja
2: labuja sugbon state ara won jegudujera
0: ah kile mean by jegudujera
2: se ri o o da mi wa nigbati gbogbo
0: basbusi en sele
2: lo je pe en tun mo tun mo ru awon bere yi bere awaju ku lori oro primary
0: o ti di asoro primary
2: awon yen na ni
0: asoro primary
2: se ri awon yen na
0: sugbon mo fe the fact kan mo ni faction wo lẹyin ti je PRO
2: Accord gangan ni ipinle Oyo le mi je PRO sugbon in to sele leleyi nigba toro the primary o se primary awon akoko pe kan mo gberu wa lateyin tori iru awa yi odo ni wa a si ni wa n bi te pe a ni le contribute daada silu wa i agbowala mo pe Oriyomi Hamzat ni oludije ti gbogbo egbe Accord gbe lowo lati January
0: titi di inu osu karun
2: la fe se primary
0: inu mi do pe
2: diso yen nigba wa se yen e wa woru awa yi ojo e ba awon ton wo mo ko make ni mi fa now mo awa dedicate time wa resources wa gbogbo nkan ta ni pe ke ka fi project egbe yi so that won ni olori ola ni ba future leaders ba wa la won o se ko party wa fun idagbasoke ipinle oyo awa ri bi pe ba wa se bi mo gbe ki yo lo siwaju awon kokora won jo sibi kan tori nkan ti won je leni won fe bojo ola won je in lo fa to je pe awon kan to pe se
0: awon wo le nri fast
2: gbogbo ko wa wa the public
0: I think ka le yan dowo bo
2: e wo le paro e awon to ba wo bi
0: I think ka le yan dowo bo
2: oye mi se ri awa eyo kin lojo eyo kin joba ko lojo agberun se gbe ni mi
0: okay
2: Iya Jaja, the national secretary.
0: Yes.
2: State chairman. State secretary. At awon kokan. Awon to awon to ata.
0: Iya Jaja. State chairman
2: and state secretary. Awon na die ko. Ton ni oro ri ba mo pe lori emi amzat. Iru awon ta jo wa wa nbe, agberun ton ni mi. Mo mo bo se nlo. Iru awon ba iya duro
0: ton. Se ta won ri eyin ori.
2: Ki na ri ta wo ri. Ibere ta bere nu.
0: Kila yin ri te fi gba
2: ti emi ri ti emi youth leader vice chairman ex officio lati ore lo pe ex officio lati itesiwaju like about

Baba n so nipa olukoni iko ti Manchester United iyen Mike Carrick o lo n lewaju iyen ninu awon olukoni akoko eleyi to sese ki won gbase lowo iyen ni sayi bo ni won se to kini kan to fa kini ohun ako asale ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbo mi iyen ni tibuto ro orilede wa Nigeria bako na ka ma kira wa ku dede asiko yi ni gbogbo bi kibi te yin ba tin lanfani lati ma gbo mi iyen ka kiri agba nla aye ikoni Splash FM 105.5 ile funfun balafele le nle Ibadan iyen laafin oba muritala adebayo akande mfa ekerin olubadan tile Ibadan kabiyesi baba afiyen re eleyi ta wa ti gbe ngbohun si afefe iyen lori eto ta pe ni idan gangan nibi ta ti ma lanfani lati ma mu awon royin re idaraya wa iyen lolokan ojo kan awon aja abale breaking news exclusive one lapa bibi le ti le gba ile ite ti le mo bo se nlo loruko lootu eto yi otun ba baba tun di omo lawo Alex Ferguson ya gun ta so ilu okunrin ogun bakan na dolapo akindapo o nlo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen fun ti tasale be se ngbo wa e tun lanfa ni lati wo wa iyen lori ikanni bani dore ti Facebook e te sibe awon ti wa nbe Splash FM 105.5 Ibadan Sikirayin di oju itere loruko titi mi omo ma akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oye eja sun sowo waju amo ka to ma lo eh awon eyan tun gba ope eyan ni asale moje agbokun o sinbe star 347 star 1004 star 1 hash star 347 star 1004 star 1 hash tori pe o ti e wa kere ju 50,000 naira 50,000 naira pe eyan kan ti e wa je owo ti e owo to ti e wa je wa kere ju lale yi 50,000 naira ni mo je agbokun si nbe ta le ni to ma lowo yen star 347 star 1004 star 1 ash abi ke gba ojo opo taye lu kara wole iyen www.cashier.ng www.kashe.ng elanfa ni lati gba ori aye lu kara wole bakan na e ma gbagbe wipe promo yen ba ba nso nipa promo code yen promo yen lo iyen play 3 get 30 ticket play 3 get 30 ticket play 3 get 30 ticket fa won to ta meta yen lekan na ni ton yin meta ta yen lekan na promo yen wa o play 3 get 30 ticket bo se ma je la sale ni yen kan imagine meta meta yen lona bi melo kan awon eyan bi bi ki kan ma sa gba ko ni won sa gba awon eyan gbenu si lale ise e ma gbagbe pe gbogbo be se n play lo yen e tin lanfani lati ma fi oku kan pa eye meji sile ni tori pe bo ba tun di lola cashport nibi ti awon eyan o tun ti lanfani lati fi millionu se ifaje 1 million naira nbe lola 500,000 naira nbe lola 250 200 150 100 awon eyan tun se ma gbenu si ni yen gbogbo awon to de n play lo lati asiko yi lo na le tun leto si cashport to la yen yato si daily payment 50,000 naira iyen ka to ku lori eto lasale bi nkan se je niyen okay mo n bo lapa abe yen mo n bo lapa abe yen e je n gba arin gbogbo orilede wa Nigeria wole tori pe ta ba n so nipa agba bọọlu iyen ninu nko agba oje lobirin lorilede wa Nigeria Rashidat Ajibade moja agbokun o si nbe ifigagbaga ba ba n so nipa Olympic qualifier mo n so nipa Los Angeles 2028 qualifier ti won gba igbese elekeji koju orilede ti Comoros nibi ti won ti lanfani lati fi aje orilede Comoros pelu ami ayo marun sodo laarin ogun iseju to le pesepese Rashidat Ajibade o ni ifarapa o ni ifarapa o ti pada iyen si orilede France nibi ti o ti sise abe nibi ti o ti sise abe ba ba nso nipa ankle surgery yo lanfani lati sise abe iyen ni ti ankle eyen iyen ni orilede France ninu ko re ba ba nso nipa iyen ni orilede France
yo lanfa ni lati sise abe o eh yo lo sise abe yen lapa abe yen bo ba sise abe yen tan mo mama eh kini asiko wo gbedeke wo gan ni o pada ye lorilede France ninu kore baba so nipa Paris FC yen Paris Football Club lorilede France bi nkan se je niyan bi nkan se je niyan e je ya yen sinu ball alafowoju yen sinu apere loke baba so nipa NBBF Nigeria Basketball Federation ni kan ti jawe olubori o gege bi idibo se lo iyen lori ita ni oje are iyen fun ajo yi iyen ajo ile to nse kukari ball alafowoju sinu ajo baba so nipa basketball iyen fun ni orilede wa Nigeria Abdullahi Mustafa o ti pada jawe olubori tori pe ninu bo ele to n lo bi meji din ni adota iyen 48 fold ti gbogbo ibo je Abdullahi Mustafa ogoji 40 fold o ni Abdullahi Mustafa ni o o fi eyin akegbe re janle baba n so nipa akegbe re ohun ti je agbabolu ninu dije bolu alafowoju sinu ajo loke yen basketball o ti je agbabolu ri o le to de je pe ki se po je agbabolu nikan o lanfani lati je balogun yen fun iko ti the tigers yen olumide oyedeji o fi eyin olumide oyedeji janle baba so nipa olumide oyedeji ohun ni ibo mejo pere loni Abdullahi Mustafa o ni ogoji ibo iyen 40 foot si 8 foot lo fifi eyin olumide oyedeji jele baba so nipa are iyen fun ajo ile to nse kokari ball alafowoju iyen sinu ajo loke lorilede wa Nigeria bi NBBF Nigeria Basketball Federation bi nkan se je niyan lapa abe yen iroyin eleyi o se ni laanu gidi gan ma ni baba so nipa iko ti Crown FC ti lu ogbomoso eko osoju mumu nkan sele o amo sibe adupe fọlọrun tori pe be yi o se boya e ti o ba ju be lo ni o ba se baba so nipa iko ti Crown FC to gbomoso Iko ti Crown FC to gbomoso ijamba oko sele o iyen loni nigbati iko ti Crown FC ti won lo sinu idije kan iyen nijebu ode baba nso nipa AFH preseason baba nso nipa iyen idije fun igbaradi fun idije league abala elekeji torilede wa Nigeria baba nso nipa NNL preseason yi ni won lo fun AFH preseason o ni won lo fun ti jamba oko to fi sele o jamba oko sele pelu iko ti Crown FC to gbomoso ama adupe fọlọrun tori pe ko si emi kankan eleyi ti o ba isele buruku ohun lo ko si emi kankan to ba lo amo opo agbabolu opo awon osise iyen ninu iko ti Crown FC o ni won ni ifarapa o le to de je wi pe ani ni reti wi pe ni kopẹ gbogbo awon to ni farapa e ara won yo pada bo sipo bi nkan se je niyan lapa be yen *347*1004*1#*1004*1#* abojo opo taye lukara e lanfani lati babe yen wole iyen lojo opo ti taye lukara e babe yen wole to ba je pe ibe yen lo keyin mo iyen www.cashier.ng anfani nbe lati babe yen wole ta leni to ni owo iyen fun ti tasale 50,000 naira yen ta leni to lowo yen okay baba fi ma ri bi iseju bi melo kan awa fi ma ri bi iseju bi melo kan si asiko bi a bi iseju bi 5 si 7 ayi koto iyen fun ti tasale lori ikanni bani dore Facebook e seun gan ni o eyin ti wa ope emi ale sin loye
Han ti dan ni yen, idan to ju dan lo. Bakan na, Ade Sokan Tajudeen, Alatani Yo Afis, Up Chelsea, Eshun Gani. Oye Edira Ajibola Latori Ta Challenge Ibadan bi, Up Blue. Bakan na, Ade Bayo Said, Sunday, Eshun Gani Obaka, Eshun te wa nbe tori ti

0: ẹka alẹ ni gbogbo bi ti ẹ ti nlanfani lati gbohun mi mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti ẹ ti nlanfani te ti ngbo mi kakakiri agbala aye pastor dekunle epaphras wole yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun nilu ibadan mo la gbogbo enu mi lele kan si pe eka alẹ o ni gbogbo bi e ba ti ngbo mi
1: gbogbo eyan omo olohun ni bo le wa te ti ngbo mi e se ju pa ke ju se e kan gbe body yin nibi kibi te ba wa eni baba mi alaanu mi o se gan o oba nla oba oke oba ti gbe bi giga sola iwo na mo ki o ni won ki o bi ologun eru o won ki o bi ologbon iwofa baba mi adani waye oba nla ti fo ba je afefe nla ti mi gi oko lalo lalo baba mi efufu lele nla ti meja odo ilogbo ilogbo ni o nle jipo tabi ikoyingi o nlo jopo ke bi ikoyege oba mi oku oba ti oni tan iran opo mule o mo ja ale kan opo osin le ile dawo opo osin le ile faya gbogbo bi te ba ti ngbo mi ju owo si a si mo wu mi bi ki mo ki olopo egba gbeje oni ni ojo ke dogun ninu osu baba ni osu ke wa by system osu eleyi na nlo e juwo si e je nso ba ipo ni ni a tun wa ninu akoko isoji ori afefe nte si waju oya juwo si gbogbo eyin to wo kan loni ojo thursday ojo bo ojo alamisi ojo ke dogun juwo si oda eje nse bayi
0: engineer e pe pastor mi system itayo odekunle

0: eyin wo le gbagbo pe ri yanu loni gbogbo eni to ba gbagbo pe owo iyanu yo kan dide ko foke ni igba merin ko wa so pe owo yo kan mi loni to ba gbagbo ni o iwo le mo wo wa sa o bo gbogbo eyin te ba gbagbo isoji la pe aninu isoji a gbodo fi se awewa isoji yato sinu isin ngbo ba dose tin ba mo se nkan mi bo lo sey ti o fi pe 7 day akosi ni an gbogbo eyin omo olodun te nlanfani ati gbo mi ko si ba se soji wa fefe ta ni da kogun eje ko so gbon ta fe da si eni kan ni bi bo ogun eje ogun emi mo ni nkan mi bo ni se gbadua fun ta ni ran won eyan lo sinu igbekun bibeli ni eni keni to ba fe ran yin lo si igbekun igbekun ni o lo and eje n sare so bayi kan to di pa n lo papa isoji eni kan ni papa isoji olodun gba n lo papa isoji laipe yi itusile han ni agbara n be lara mi losu yi o ku oni kasi ara o su omi nira leleyi olohun oba ngbo bo kin to lo mo fe se nkan kan to yato gbogbo eyin te mo san ida mewa gbogbo eyin te mo san ore gbogbo eyin te mo san ore anu emi olohun ni gbadua fun yin mi omo bi to wa o ati wo to bo yo sese fe san na ni olohun so pe kin so pe ke kunle be se wa kunle yen e gbe owo mejeji ni ori emi olohun lo si mi loju oluwa ni ona owo re ohun o si ona ibukun o nfe so di pupo mo lowo gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi ni iseju yi bo luwa se nbe ti emi embe laye o nda sisi afefe ofe ko duo o nse daada o nse da mewo o nsore o nte siwaju emi olohun ni gbadua fun yin nitori jesu ti mo gbagbo o nfowo re polowo olohun o ni kabamo laye so gbo nkan ti bibeli so ninu we rome o ni how pleasant and how good are the feet of those people that publicize the gospel. Bawo ni e se awon ti won sponsor ti won mo polowo iyin rere oni bawo ni e se won o se mo dun to o ro be mi mo polowo eni eyin le polowo eyin te nda si iwo to nfowo re se iwo lo nda si olodun wa ni gbadua fun o ni sunkun omo gbogbo eyin te nda si ebi oni pa o laye olodun to gba mi lowo ebi koni je bi o pa mo sami kun le bi o ba wa gbogbo eyin te nfowo yin sponsor ise yi e ni ba won round laye ojo ayo re won oni sojo ojo ibanuje ojo ayo re to wa nbo loruko jesu yo bo laye yo bo laye re gbogbo eyin te nda si wa ri iranlowo iranlowo mo wa ni gbogbo iha iranlowo obomi o tun jade bo ba re nikan olohun tun gbe awon mi dide fun o bo luwa se nbe ti emi enbe laye olohun mi yo san ore fun o wa ri ore gba wa ri anu gba igbedide yo je ipin re enikan ni kina ade to be gbogbo awon tin sponsor wa ni awon tin ba wa se mo gbo nsoke nu afefe loni ajayi ka lo ko ti won pe afefe ko si ibi ti afefe ki de woli yin lori afefe so npe gbogbo eyin te nda si ise oluwa olohun mi o da si o emi awon woli yo da si o ipe olohun ninu aye mi yo da si o ebi oni pa o ko ni pa awon mo re wa gbe to daju owo oni tan lowo re lai lai se bo nsi se olohun awon kan won da si se jesu iwo ye won wo bibeli so nipa won ninu we Luke chapter 8 oni ati Susanna ati Joanna ati opolopo awon miran ti won sise iranse fun Jesu ninu on ti won ba ni won fi sponsor Jesu ase Jesu na ni sponsor ase Jesu lo ni gbowo gbogbo eyin te nso ni gbowo eto yi especially program ta nse woli yin lori afefe yi eyin te nje ki awon eyan gbo nipa Jesu e ni ba won raun laye oju ki tina ale o oju oni ti yin gbogbo bi e ba de laye ona o si fun yin ni in the name of Jesus and e wa gbo nkan ta fi pari e se ri oluwa so pe ka se nkan kan to yato e kan si e meji si e meta lodun ni mo mo da si oro awon opo Epaphras Foundation mo mo da si opo gan opo ta fe fun ni onje lote they are 1000 eni kan ni 1000 lagbara olohun opo 1000 la fun ni onje lote ki wa se iyen nikan olohun so pe ki n so fun eyan omo olohun te ba ni aso boyo na won bubaka o la won skirt kan to kan ko nu le awon kan le wo in ti wo n pe ni akuwori tuntun ni lodu enikan iwo to ni television iwo to ni radio iwo to even ko si n to le fun awon eyan kan lodun ni opo 1000 la fun lo nje lote and nibo lati fun won ori ile Jesus City lati lo se gbogbo yen on the 7 enikan ni jo ta mu omi adua be ni on the 7 mo n bo wa so daada si a fun awon opo ni onje a fun won ni aso awon opo la ko fun lọkùnrin lóbìnrin opó ọkùnrin opó obìnrin ma sọ síwájú àti síwájú sí ẹ mọ jẹ afọrọ lẹ sọrọ àṣẹ ń gùn mi.
1: First King chapter 18 mo ń kà ní verse 38 ẹsẹ bíbélì yìí ni bíbélì ní nígbà náà ni iná olúwa bọ sílẹ ó sì sun ẹbọ sísun náà wàn àti igi àti òkúta wọn ni àti erùpẹ ó sì tún lá omi tó ń bẹ nínú yàrá mo ní kí n lẹbọ sísun màá lù ni wọn kó sí orí pẹpẹ nínú yàrá màá lù yẹn ni wọn dú lọrùn tẹjẹ nǹkan yàlà tó ń kan yòlò wọn sì pọ nígbà táwọn wòlíì báàlì ò lè ṣe nǹkan kan kò sí ntàjẹ ilé rẹ fẹ ṣe kò sí ntàn lẹbọ lóògùn fẹ ṣe nà gbogbo ẹni tó ń láǹfààní àti bọmi bíbélì wa sọ di mímọ fún wa wípé nígbà tí iná olúwa bọ́lẹ̀ iṣẹ́ àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ ṣe iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí iná ọlọ́run ó ṣe a fẹ́ pe iná lónìí ọlọ́run gbọ́ kò sí nǹkan méjì tá a pè ẹbọ sísun yẹn ni mo pè ní àwọn màálù ìyẹn ni mo pè ní ogun ẹ̀jẹ̀ kí wàá lo ogun ẹ̀jẹ̀ ogun èmi mo ní nǹkan mi ẹni

0: kini olufe ojo meje laise soju ori afefe
1: engineer mi o ti gboro obirin yen tan o e ja gbo n to so o e ja gbo debi kan o ba si se ni titi ti o fi di ojo meje o weekend of power
2: e ja ro yin ni mi anything o si bi ti mi o ti lo se le babalawo ni ka so ni abile alafa aye maye maye ta elo mi ga tun ni je kin be sun tin ba be sun okunrin ko ni wa mo a fi e sile ma yin pe eyin se e kere gan o boni jo ti daddy ni pe awa ta je onibisi kara eso yo mo ta ba fe bi wa mo ra eso merin asa gbadura o da pojo e won se deliverance fun mi bo wa lo sile oko mi de man travel bo se wa di ojo tuesday mojumo wednesday mo wa bara mi ninu moto moto yen sa drive mi mo sa ri pe eyin mi bi bayi o yo gbogbo eyin yen yo ah mo wa so pe oluwa olorun ojiji eyin mi ma tin yo mo wa gbo e o yen to so mi pe se bi wo fe bo ni o wa de sweda rugo gangan mo ni ah olorun ojiji eyin mi ma ti fe yo tan mo mo je ndi arugo mo sa gba so da fokan gbadura loju alaye tori mi o le soro mo
3: o ni da foko emi
2: ni mo ba laju igba ti mo ji mo so fun aburo mi ta de wa da mo ni aburo mi ni ah hey opo erun mo ti fe yo mi leyin aburo mi ni ah olohun ni je pe e ni darugo osan gan mo ni okay
0: iwo na wo bo se n gboton sister yen to dabi igba te yan wo film se ko mo ya olenu oye na wonle wa ni inu oluwa bolu mi majele aye jade lara mi nti opo emi n po sawon eyan la niyan ogun eje tawon mi ke soko emi ogun emi mo ni nkan mi ni eke this is what they call self deliverance itusile tare ni lo nse fun rare yi wa notice e pe nkan kon sele ma so tele si aso to fi nbora enikan ni pastor aso ti mo fi nbora awa ta wa laso bora nko eyin te ba laso bora ma so igba so to mo wo osun oni ma so gbogbo buffet to mo wo osun ni ma so tele si bayi kagadi egenumi omekwabi alada haladish elege debo sentopalias gbogbo eyin te ngbo mi mo duo ninu majemu ina olorun ina ni elijah lo to fi yi ogun iran ogun buku ti en pe ni ogun eje yi ogun emi mo ni nkan mi ina o ina ko se ipeya laarin iwa toko emi laarin iwa teni ti nlo agbara emi mo ni nkan mi li olori gbogbo eni to ngbo mi alagbara te jo nsise ti nta ire re sonu eni ti o je ko wo wa majemu ti o je ope lowo olore majemu ti o je olori ope lowo e lati iseju yi lo mo ba majemu yen je kanle sami o mo gbe to ami mi e ti mo fe mu jade ni pe ta lo so fun o pe osogun eje ogun eje eni o

0: so ti ri dito fi nilo Christi bayi lai mo Jesu gege bi oluwa to olugbala odaran bibeli so nkan ninu Ephesians chapter 6 verse 10 oni eje alagbara ninu oluwa ebinu oluwa to ba wa lo ti da alagbara fi aye re fun Jesu o ko le bo lowo awon agbara were were yi iwo sister ina o mo po ni oko emi asiri mo fi o ijo wa je mo pe oko emi o lagbara kankan lodu awon ti an ba mo Jesu eni to ba gbe Jesu mi eni to je Jesu ni je Jesu to ba mo Jesu gege bi oluwa to lugbala to n tele ninu aye iwa mi mo olohun ba ngbo ise akin lo se bibeli lo so be bibeli so wipe ekan lo so emeji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti oluwa ni obirin yen ti bi omo meta oko emi si pa gbogbo won danu ha agbara ti n ba awon eyan fira niyan oni bibeli fi juwe ori oke si oni fun wa gbogbo eyin te fe gba Jesu mo so ile itele mi leyin Jesu oluwa mo jewo mo gba o gege bi oluwa atolugbala mi wo inu aye mi wa mo setan lati mo sin o se nsu nkan kun esin o le gba o esin lesin mo fi yan se Kristi nikan ni eni to le ja ogba e se ja gbadu eyo kan kin to gbadu afeyin omo ti an bi loni wa kigbe iwo pepe okunkun ni bi ti won fi aworan mi si ti won fi nda mi laamu lati oni lo oya bina loruko Jesu pepe oya bina lati oni lo oya wonu otu sile to yiwe ri eje nkuku change un kin so bai pe gbogbo eyin te nlanfani ati gbo mi njo je mo pe logan teyan ba wonu Kristi isimi re bere bo se sele nu aye temi niyan and weekend of power la wai enikan ni weekend of power ilare ni mo wa to yipa ti bo si opin odun itusile hanhan gbogbo awon omo re to ba mo pe won nilo itusile to ba di ojo Sunday ni ojo Sunday ninu isin mejeji ikan ni ago meje elekeje o bere ni ago mesan ati ni Wema ni o iyan ni headquarter wa ni Wema ati ni gbogbo Sona Church bi ogo se nje ti Olorun eto wa daju oni pe se weekend is power is loaded lati oni Thursday Friday gbogbo awon ni to ni anfani ti won ti lo si Bible school gbogbo eyin te ni anfani te n bo fun summit leadership summit to ba wa di ojo Friday ojo Saturday gbogbo awon to ti ka bibeli won tan ti won si fe gba certificate ati gbogbo awon graduates gbogbo awon to ti lo Bible school fundamental school of evangelist and pastoral class won mo graduate ni agbara eni to ni aye ato but ni oni ati ola gbogbo eyin te je leader omo mo evangelist ni on church kan pastor ni o ofe idagbasoke ijo worker ijo ni o summit wai and mo si so awon eyan register wole ni which is just 10,000 naira lagbara eni to laye ato and ago mewa ta ba ti bere ti o ba fi di ago meji osan mo wule border o je lunch nbe ti ola Friday ni agbara eni to laye ato bo to ba register mo de be o mo wa o mo wa o bo ba wa fe register to ba se pe won ton le gba yan wole e pe pastor Tosin sori number yi 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 Olorun yo je ko dara fun yin. Anje se leyi gbogbo eyin omo mo. Njo je mo pe ti obirin ba ni oko emi. Physically oko re ohun oni ji oni lari. A ma sise bi erin. Won a si ma jeje eliri. Oko emi buru gan. Imo je ki aso eyan opon ni. Bi obirin bi okunrin ba ni iyawo emi. A ma sise ohun ati iyawo a ma ja 24/7. Ile ohun o le to. Tori pe obirin ajoji. Obirin emi kan won in ba won lo daulo aye won. Won e wa gbo mi gbogbo keyin o sise bi erin ko jeje eliri oko emi ni nbe nbe aye emi ni nbe nbe ka padi e ti lodo olore oko emi ni nbe nbe keyin o me eyan pataki ko mo ko ni kenkele oko emi ni nbe nbe gbogbo eyin to ba se pe iparo mo ni tako ni lojiji oko emi lo nbe nbe e ja lo gba olohun gbo pelu mi pe to ba ile bo obo na niye tani ngbo mi mi omo bi to ti wa to ti ngbo eleyi eyin omo olohun te fe san ida mewa yin o fe dasi kunle ni bi to ba wa kin gbadua oni ida mewa kan tabo gbo olohun gbo po ro yi ida mewa daku to da leta bi ore adua mi gba dasi ka le se tola nitori Jesu Olorun tari ran lowo si o ibukun agbon gbe ko wa sinu aye re gbogbe ni to lowo loro re ti oje ko wo duo ki won gbe dan in Jesus name. Account number church lele 2017 4290 47 2017 4290 47 account number church ni Comfort Life Mission International First Bank bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade se ran wa lowo ki se yin o le tesiwaju tori ola ojo meje la nba bo now e mo gbo nkan e ti gbo to bi yen so oro e la fi gbadua fe fi gbadua ni now gbogbo eyin omo ti won bi loni on the 15 October gbogbo eyin te mark wedding anniversary e kunle kin gbadua lati oni lo ki aye re ko ga ki won na darapo ma awon eni tin serere laye okiki re yo kan aye yo fola re toro ma serere happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary e se pupo laye in Jesus name.
1: Nigeria bo oluwa ogonio pada gbe agbara ogo rewo in the name of Jesus. Any kind of official testimony me ejo loud ejo neat lori number 08 0808 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you.
2: Ni abalaba ni baba ori lori o ma je ajise bi oyo laari
3: o fun omojere iwa